0: Daddy! Garo mo mama!
1: Ah! Hanoy! Masin kaya!
0: Hadi! Hadi!
2: Kariba! Kariba! Mama!
0: Oh, Yosua!
3: Presa mama!
0: Uto nisipike mo hadi zingapi na muko na fakulina!
3: Mama, ushe ngea ntotu kuna ngala kumondre Jiwa bandi basha kwa natoki ukuma masiku za mingi
0: Njoo hei giza ya nango, kapa ushe ngea wapi?
4: Yosua!
3: Presa papa!
4: Tequila!
2: Abe!
4: Muku naongea kule na nani?
2: Mama njoo nakuya!
4: Ha!
2: Njoo nakuya!
0: Kama timba kama mwaipeleke mafika.
3: Eh.
2: Hapa kasha kwa kamchengele cheche. Mende!
0: Hamuya kisha moto.
3: Sawa mama tunda kunya bui.
0: Sinyi kutakucheka kesho ntandaka nikisha basongee.